Ngunin dito test jama ngurki di radio, yako bowel cancer. Ngunin menyimak, wala ngunin dito jama, nipi. Bowel cancer ngunin, kagulan ngunin limili plikton. Bukbak, miyal kariramo, pingor 45 ngudung karangur, kabala 74 lil. Mara matunguni di mala test. Kabala na matujakap na namalanya nama. Mara ma iya bichan bili. Tujuluk maram kabulu testing. Ngunin yul ngoy malak maram, ngunin wala kabaul cancer ngayatam. Waltubo di marangit na nama, marangay to ni kung kayun, ngurki di ririw. Kauri pingin ako 90% yul ngawali ngunin bundi may maktire. Ngunin wali bundi nama marangit na. Ngunin ito jama ngunin di test. Pala niya

kuwala jago, wala juno chuta gango, walbalele, ngaju nyango, uro, wala ja. Chamele glango, mano, wala yeglango.